Si fo ma li le na o Jenny's a ye ka mal tanto tai mi le wo se fo lu male lu fo lu male fa ni minute o te ai nei le se fo lu mata si oops fa pia wo wo ti el se fo lu lu te el se fo lu tasi ya e la solu lu nei o le solu su male ono o ku so lu a fe lu se fo lu male ono a urtale le tau Wali potia mai o loo to uluti imu ngai nisi fo I pito nu ur tato ai nei. Ae o nisi fo I waenga o loa waoa. E ilo na maa fanfana wa faapsene ina balu suma lima pasene. A ole vevela lua suma faa tikeri. Ole malu ulu e se fulu malalua tikeri. O savili se fulu kilomita ili itu la. Waenga moa taiao langi lei le aso atoa. Asunga fua, langilelei, ananafi, ele ilelei, onei, olea wale olelei tele, olea ea waoa, faa malu malu, onisi lava, pia olea usalenga, ele oto ulu tele, tele ni timunga, na faa malu malu a waoa, olva ainga ya mwata yao. Mata ngofie le aso, ia peano watu nei ole, vai aso mulimuli nei ole nei masina au kuzo, ia ona tatou o olole pe tatou te la asia, ia leisi foi vaenga o le tau, ia wae fa, ia vaenga ia ole. Ole tau lea, lei ole o season, ia e. Ta uia o le tau alange o ngi upu le tau watunu, I le matou watunu, I le ngana a matou. Ole winter, ole amatamele autumn. Is it wind, autumn, winter, spring, and summer? Ioe ia le na. Ole talatu la na, lea la wa tatou ia nei, toe onina yaso tatou la sia, ia le tau tutongo. Pei ole vahen foile ole spring. E uma lo le na, ia tatou la sia lo le vevela munga la ole atunu. Oyo le setete le neo kujalani. Ile mai tau mai fo ia le au. Maai tau au kuso pito I malu lulava. Ia le nei po I tau sanga o taritonu o le na po I wa o tau langona ina. Ia le malu lulu. Pera me le lua vai aso lulu na vai na o kau kale malu lulu.

ai fa sui sui inga na tsa o me la mali a la le sia so ya ele le a fo ile feo lo le sia so ya le sia so timo e ali so to e langi le ya be o vai nga na e fa ya ya u fu fuanga wa fo in fa mo mo nga ya mo le nei vo ya vai ya so a po se anniversary ya po uni ya so so i fu na i te mam tina ma tutua ia o ni whaipoiponga fo'i ia o ni vaenga fo'i o whaamoemoenga ainga ia o mafutanga I kalesia whaala putonga ia o leo wo o ni tato o le vai taula na okalmana I o le tau te le lava fo'i ia o wafai whaamoemoenga fo'i ia I fafo a o le maana ia o le malu ia male savili vo'i lea e maana vaina I le lea fo'i lea le ea ma le a le o ke sene a pe o vaenga nai o le le matango o fie vo I o le o I o fafo lava ia a fatino e vo I se fa moe moe ia tulanga na tatu tala I tau.